kay tichonah kanapno kinis lahubal itnokone by Dios. Chikokan ayatsin tolchashkan kan oko kapshalui yung honok sa mahanil ko programa.